Stili Radio in casa. Mantiw si Kamingkile, si Chukes si Kamingkile, at si Luli Hong Kamukay, nakaket si Nung Takanak sa Ilechol. Mantiw si Reli Chukes si Kamingkile. Sa Skawali Kakangel, Inaulak, Bahlala sa Lehong Kabala. Mantiw si Re, in kananaw matusak, in kananaw, Hualshik Nakje. Se chole chole jogi chami kin tilak chibar aran sali kong kong chikale bal bantio shere bantio sti kabin kin laran en koslana khtio ke sti kabin kile chanchale cho chanchale ra no kuera bi chululi khun kamoke bueno chanchan usa bayak